yo jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tetile ko lati pade woli olare waju olagbe ni jp anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu ajo owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni jordan fm 105.5 o ma jiri owo waju

0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi tiye lo jojuma. Ame.
1: Ogoma ni fu olaro loke. Fun gbogbo ka ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orile ni. Agba laye. Ma dupe. Lowo oni ma jemu. Dupe lowo baba mi. En ti o je ka so jabo leji ka re. Oba to pe to pon ele. Oba ti o gba ki aye doju ola re bole. Ma dupe. Bo ri ojo ta pe lojo Monday. Ti gbogbo eyan mo si oju aje. Ya pada si bi pepe yi. Ki lo se ni bi pepe. Fo soke ni igba meji ototo. Bo tin fo soke ko ma fi dupe. Lowo enikan oba oni ma jemu. Baba mi. Baba re e ti o je ko ti ku danu e to fu e lafa lati ri ojo ti a pe ni ojo aje o ma ti ri 2007 2026 ya pada si bi pepe ya lo ma yin nbe ka ma gbe oruko re ga fu se iyanu nla to se ninu aye wa bo ti ndupe to yin pada si bi pepe ka ka haleluya meje ati ogo meje bo ti nke o ti wa gbaradi bebi parapo julimo bo tin pe mi na ni woli intetimo olare waju alagbe mi jp anu ni mori gba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so na ni to ro ya mi die inu akoko re ya jo ni ajo ebi ka gbo nto ni majem ni mo gbo kan ntedi si mi na nto ro ya jajo ni ajo emi o mi leti igbo re ja lo we daniel ri kewa ese kewa ke lo sele
2: Sa kiesi. Awokankanmi.
1: Awokankanmi.
2: Ti o gbe mi dide lori ekun mi.
1: Awok Daniel wi pe awokankanmi to gbe mi dide ku lori ekun mi. Yes.
2: Ati lori atewo lowo mi.
1: Ati lori atelewo lowo mi. Yes.
2: O si wi fun mi pe.
1: Daniel.
2: Iwo okunrin olufe gidigidi. Ki o ye oro ti mo so fun o.
1: Ko ye o.
2: Ki o si duro ni ipo re.
1: Nitori pe.
2: Iwo ni ara mi sinsin. Nigba ti o ti soro baye.
1: Fun mi.
2: Mo dide duro. Ni wariri.
1: Daniel nigba to soro na fun uto ohun dide duro ni iwari baba mi ran mi se nikan to fe ki iwo na dide duro ni iwari o se ngbo mi na ni to wura o ya tan si waju
2: nigba na ni o wi fun mi pe
1: na lo wi fun mi pe
2: ma beru Daniel
1: oluwa ni ki so be nikan laare o ti nla kori tewu nla kanja baba mi ni ma beru Daniel ma beru gbogbo eyin ti eru nbe ninu okan re oni joju aje baba mi ni o ba beru wo bi le beru jade ku oni ninu okan re oni ma je mo nba o soro yes
2: latojo kini
1: ti wa ti fi aya re
2: lati moye
1: enikan na ngbon mi iwo na fiye similar o fi aya re si lati mo oye kankan wa tolorun fe ku mo laaro oya
2: ti wa si npara re loju
1: to npara re loju
2: iwaju olorun re
1: se gbo to ngba we to fi ya jera ni waju eleda re yes
2: agboro re
1: ati gboro re
2: emi si wa
1: mo si se gini
2: mo si wa
1: nitori oro re se gbo olohun wa nitori oro re iwo na bo lorun soro kan laare bi be so pe n to ba so se ti emi olorun le mi ni olorun yo gbo olorun fe gbo o fe ko so nkan kan laare ti o gbo wo bi ti o si mu wa si imuse oya
2: sugbon balogun ijoba pasia ni de mi ni ona
1: baba mi turu mi soke itori igbala awon iran kan jo ti ni jesu mo bayi ni ba ni wo bi mo be loruko o ni okan la fi ngbagbo si ododo enu la fi njewo si ni igbala iwo na ba ni jesu wo bi ja lo Psalm 32 kini verse 5 wo re mi
2: emi jawo ese mi fun o
1: emi jawo ese mi fun o
2: ati ese mi ni emi ko si pamo
1: ese mi le mi o fi pamo
2: emi wi pe
1: mo wi pe
2: emi o jawo re koja mi fun oluwa
1: emi o jawo re koja mi fun
2: o ti dari e bi ese mi
1: iwo yo iwo ti dari e bi ese ji oni mo jawo re koja mi iwo yo dari e bi ese o be wo na sare jawo re koja ki baba mi dari e bi ese ji wo na mo ya gbadura ni bi pepe wa ma so pe oluwa ogun ojo ipi ta bi mi mo ton ja mi o ya lana o ya gbina o ya so da dua ma pota illegal ba le pedota le kutubi anda baroria ma zukita ba me kuni ambrado ma yesu oluwa wa
2: amen
1: nibi ta de gbomi le tu gbororo le mo bere fori ofe to toke wa o ya wonu omi
3: amen
1: ori ofe ya wonu ororo
2: amen
1: ina oluwa ko la ororo
2: amen
1: ina oluwa ko lo mi kanja
2: amen
1: bo ti ma lu ko ja segun lo
2: amen
1: gbogun ba bori awon eniyan ogun oni bori e
2: amen
1: o pada bo wa dupe
2: amen
1: o si yin olorun
2: amen
1: yesu oluwa wa
2: amen
1: ka sameti ati samlai si isegun de niyan o si dara fun yesu alagba bi wa ibi da re gbogbo kan ja joko engineer gbe lo ri agbara
4: oruko mi ni bisara lati ojudubega mo dupe lowo olorun mo wa ni
1: may
4: ti a se marathon may so won wa je se fun mi wipe ki n lo san 12,000
5: night show and today will be
4: wipe won fe ran kan si mi ninu family oko mi ni eni ye wa pe won fe ran kan si
1: won fe ran
4: pe ko kin kini ye ko lo ba eni ye pada so last card to de ku ni inu account mi ni mo fa fi mo wo moto lo bi se oluwa ma tun last do o o sa lo san owo ye igba ti mo san owo ye ni jo Friday ojo Monday gogan o ni iya oko mi last igba to wa last ko fara pa o ko bo lara o but ko le soro mo so won wa gbe lo hospital so o de ni omo mi kan lati bi odun meta nsin to je yi pe omi ngbe lare je ngbe lare ti ofa ti wa lare ti mo nowo le lori
1: fe
4: pe mo ma nra moti park si le ni ma ma fi tin to ma moti park mara si le
1: he
4: mba ti gbe salary lo sosu so ma wa ma fi tin to ma to si mo ma fun mu ni aro ti ma tun de lati bi se lale ma fun oni ma fun lati bi odun meta nsin ti mo ma fun
3: amen
4: ti mo ti ma se kini ye fun but e just ma san 12,000 naira
1: e ba gbo
4: ti o wa mo san ni jo Friday ojo Monday
1: eh
4: bi ma se pe mi ni e pe a yo po license o mo no mo sa agbadura fun mo lo lo amu won lara da so bo se di Tuesday bi yo ko mi se wa ba mi niyan ah igbese wo lo gbe lori omo emu igbese bi ti ba o kilode won ni iya mi o bo se subu latori okada nigba ti moto gba won ko fara pa ko si nkan to nbe ti ko kan le soro awon o de tin gba eje bye eje ni kon gba eje la won fun awon kan fun ni eje pe kilo sell mo
1: iya ti
4: mo ni mi mo but ati igbaye eje gbe laro omo mi mo ati igbaye eje gbe laro omo mi mo mi o ra moti si le mo mi o ra moti si le mo mi ra moti si le mo
1: lati ojo ye ni eje o ti
4: gbe lawo eje la re mi
1: iya to suru o ti o le so lo se kini lo pa e
4: tu pe lowo olorun lati se mi eri mi keji o lele won ni ijo ti won se pade okunrin ipade okunrin first born mi wa ni igba ye o ni mo o ni ofa wa ni are ti eje mo ngbe ni
1: ara
4: so won ni ba won se bere prayer o ni so ope mi
1: ko gba pe won fun ise iya ni egberi bisola lati ododu bega to ni ko lo rubo 12,000 pere irubo 12,000 ma ni bisola se ale ododu bega e ma gbagbe ha e wo mo se to ba oke se nigba to furugbe tan ya ko re accident ta to yo kada ko le soro mo ati gba na lomo komo bisola ti o ti ma ti gba eje to lara ibe na ni ogun yen tu wole si abi amowo lo nla korita yen koja he iwo na le rubo kan laaro ti o gbe lowo ogun igba miran wa adua le ma se ko je pe irubo lo ma se ati pe ko tu gboro yo je kogun yen se bi sola gbon lato joju baga ibe logun aye omo ise si pata pata gbogbo en ton la koja o re fe to mo bi sola ri gba wo na ri gba ko so ko de ma wa nu are ata isomo ba lo pelu idalare yesu oluwa wa amen ibi ta do be fe ri ranse e ma re to wa lowo lo josu ododo ba mi soro ni what's up number o ya wa pe fun en image ya 08036 1 obi adua to ma wa ileta go mefa si ago meje mo lo ti gbo me songo ju ori atan ya na yen si iwo na gbera ma bo e wo moto to no si fo bolen to ta police station ba ti debe agbe bere lo kada wa so pe on official academy le keta re ifa ne wo wa a to jo foju roju o de ma dara fun e o gba itoni o tu gba idari yesu oluwa wa amen ma gbagbe oro guest ma ni wa ni ya na paja lata ago mejo si ago mewa oju oni ti eja jo pade moto to nlo si ana paja bole ni under bridge funo opposite bi do policy ki lo se olokada kume bi okada po nlo Victor Olaiya number 5 fire in the wall today be na ni oju ode ni ti Jesus alagba bi wa amen ni bi ta de gbogbo eya bi amo te o le se ke ma ran wa lowo e lo galaye gbogbo ojo te ba lu wo bi e ti jiya lori omo e o ni paja je paso lowo omo irugbe abi amo la koko wa ma ni mu ti jiya lori omo wo bi aye o gbodo fi ku gbona wo bi pokiki omo ti mu bi won ta so 5 foot ye ko fu to omo ye bo ti se aye o ni fi ku omo si ero eyin pageji tele fo ma rin to wa lowo gbogbo to ba be lowo e fi re to yin lowo la ro ko wa no ise owo re owo le yan fi ngbare eni kan ni kini account number 960 74221 Access Bank on Ariwaju Solomon on Lagbemi Otin Fisi Obi Ayo ni fiku omo si ero Jesu Oluwa amen o fe pe woli ba soro meji na ni oya pe mi ki gbadura fun ati dile ma flash mi oya
2: 08026613610
1: keji
2: 08033462861
1: o ba dara fun pe woli ma flash mi kin gbe gbadura fun eyan just 10,000 people lori pepe anu laaro bi pe to ba tin pe mi je ko mi cup kan wa lowo fe gbadura si ki la o fi pari e ja mewa nbe lowo re irugbe kan tun me lowo lati ma fi rinjo lowo lati bo ti station mi abi pele mi irugbe kan tun be lowo ti won na le fi sanwo station kan abi meji abi meta any call the Kenya card number GTB nani o ya ma call 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi any call won ti ri omo ni ku me lori wo bi o tin fi si para anugba dojo ale dojo gbo Jesu alagba bi wa mi pe mi ki gbadura fun wa ti le baba pe pe Sunday meje nlo Monday meje ni nilu ifo where is the meje nilu ifo ba gbagbe pe where is the meje kan wa yan pa ja Thursday meje ati Sunday meje o ma dara fun e fi soko ta ba ti pumbi an lo le oluwa an lo si ilu ifo o bi ma pe bi para ko julu mo sinu eto yi ba gbagbe pe apala koko yi ba kan na lola Jesu oluwa wa amen
3: From Lagos, this is
6: Jordan. 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi ni kutukutu mo ki gbogbo olugbo mi ni afemojumo yi mo ki gbogbo olugbo mi kakakiri agbala aye pe eku ojumo o eku ojumo eku ojumo mo pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olorun loni ojo monday ojo aje egbe ranle dide gbogbo eyin te gbagbo pe raje jeun lose yi o da to ba gbagbo pe ose yi ose re to bode pade ni eye wa dide nle mo mi e dide nle dadi ka to ki hallelujah e ma bo ni bi pepe e ja lo do bale ka lo kunle pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international eni kale tun da ko yin si ni be ni emi mo n ki yin to logun mo n ki yin te leso mo si n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde sa e ma bo ni bi pepe e ja lo juba re e ja lo dupe lowo mori mori ologun ajobo oba to n fina down olorun ti o fi gba kan yi pada ah ipekun ewa ipekun ogo oke to wa si bi pepe ma e mu owo kan dani ki n so tele si o e kan mo fowo kan owo yen e ja jo fi dobale e kan mu eniyan eyin na le ni nkan e dobale kunle e ma ki olore e ma ki oba awon oba oba to so egin mi ati edogo engineer e pe pastor mrs temitayo aro monday ni o mama yi lo lose daddy lo lose sister ati brother eyin le lose e ma yi ka otun ba se nki olore

0: eni baba mi mo dupe mo gbe oga e ku ise lori oro mi mo dupe pe iwo la lati leyin mi iwo logi leyin ogba mi mo si gbagbo pe niwon igba to je igi leyin ogba mi mi o le wo e ju won si eja jo ki eja jo dupe lowo baba mi baba re oni majemu oba lati fo baje ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun ijinle ife eni to ma fo won agbara adupe o adupe pe okun lowo iwo olohun titi laila o ma gbe oga ogo ni fun o jesu mami ati dadi oye edide nle gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa mo fe ke edide edide towo towo aje lo fowo bayi laaro kutukutu ojo isinmi ni gbogbo bi te ba wa wa kan ki hallelujah hallelujah nla yen bo ni se je ogunjo ninu osu elekeje today is 20/07/2026 e wa ki hallelujah nla yo je meje a fi ogo meji ti so ba se nke yen gbogbo o je e wa ki si wa lasan eh wa ma fowo yen ki somebody shall seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo ogo ogo fun messiah mami e wa gbe ese kan si waju daddy eyin na try re ose ilose re ko si ni iwo ba ode pade bo se njade lose yi wa baje eto ti emi mimo ni fun yin lose yi o wa si imuse gbogbo bi to ba koju si wa mu nkan bo ni sa e wa fowo kan wo yen e pawo po mo wa lowo lowo lose yi wa lowo lapo wa si lowo ni banki oba to ni gbogbo majemu lo ni so fun obe eyi dedidi o si tun di ase pelu majemu olohun ni mo so tele si aye re pe wa mu nkan bo e kigbe ni ma mu nkan bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe owo yen lo mo fowo kan laaro ko to jade bo ba ti ji fowo kan tun fi pamọ si bi to ba fi pamọ si ibi to ba le tete ti mo ri ni omo fowo kan wa mo ni mo fowo baje ma baje ma tata jere eh o sera re lo laaro eni eni mo sera mi lowo ninu we out of apostle ise apostle chapter 12 ibe ni mo ti fe mu adua mejo ibe mo ti fe gbadua fun awon omo olohun ni agbara olohun laaro yi nigba ti n ba ka awon ese bibeli ma wa ma mu awon kan ti mo fe fi gbadua won ni li akoko igba na ni erodu oba si nawo lati pa awon kan loju ninu ijo ijo tumo si egbe ijo tumo si ijo ijo tumo si idile ibi ti eyan meji si meta ba ti wa o ti di ijo onawo e jade lati pon awon kan loju ah je n gbadua momo ni ose yi ati ni gbogbo ojo aye re iwa atomo eni ti o pon yin loju e kan foke ke si ami loruko baba to ma ti temi mimo eni ba pade eke baba mo je ri iponju iponju kere iponju po ko se to da nbe eni kan lo nawo sinu ijo ika kan lo nawo sinu awon eyan o nawo sinu ise kan o nawo sinu ijo kan lati pon ijo loju ki se eyan lose ijo lose ana won bandit ni isin awon kan ni won nawo si ti owo won si mu bi owo apon ni loju ba nbo ah mama foke si ami o daddy e sami o loruko jesu ko ni mona odu e in the name of Jesus eke baba gba mi lowo apon ni loju bibeli ni aye ibugbe ikani ika po ninu aye gan ah aye ni mo ti ri bi ti awon eyan ti ni ikanu bibeli na si so be oni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika eniyan ibi awon ika wa to ba se pe won duwo je ibada bo won ma nawo lati pin eyan loju mo gbadua o ni mu letika teyan bayi le gba leka eyan ti daran ati college e o doju ala to ba ba ika wo oko o daran bi eyan ba ba ika to gbogbo ti o mo sana tori pe n ti nbe ninu e ni pe ko se ka si o gbogbo eni tin bo mi ka kakiri aye ni afẹ mojumo yi mo fi majemu olohun gbadua eni ti o si o ni ka ti o si o ni jamba bo ti wule ko sumo to olohun yo ya were o ni baka pade o ni tenitika in the name of Jesus Christ eni kan ni kilo je to bi ri bayi isipaya mori laaro yi gbogbo eni tin se kare ti wo mo eni to gbe na lowo ti o le fi gbogbo awon tin bo ri ti won fe ko sunkun mo pa lase awon ni won ri bi gbogbo eyin omo olodun te ma ngbo program yi aye oni se onika o oni re ni ti opon loju in ti won pe ni iponju ni ti ma mu ki eyin o sunkun oju eyin o wa pon ki se pe yo le roro fo mi o yo pon gidi gan in ti won pe ni ka ni eni ti ma mu yan sunkun yo awon amu ni sunkun sun amu nu sunkun asun tona rin awon amu ni sunkun keyan ka wole ko ma fe se janle ah loruko jesu loni oju aje oni pade won eke bi olupanju ba nbo oni yado mi oni yado awon mo mi e gbadua sa o isipaya ni e wo n to so ni verse 2 kini ka yen se won ni o si fi da pa jacobu arakunrin juanu o fi da pa iyen ni pe obe ori e sonu ohun ti ka mo se niyan ohun ti ka mo se ni pe n to ba gbin a si ge danu ohun ti ka mo se ni wi pe won mo gbe mi eyan ni to ba tete gbogun ti ka if you don't kill them they will kill you if you don't attack them they will attack you emi oluwa ni gbogbo eyan omo olohun laaro yi laaro yi ni ojo Wednesday e gbogun ti ka eh ki se gba to ba to gbe na to le fin lowo ika mo gbe ina ti o le fin lowo won si mo wo eni ti won yan je joju e ola bayi sa mi o mo boya ka ni classmate ye mi o mo boya ka lojo gba lepo mi o mo boya ka lejo rin aim ati objective kan na ni pe ko fi da pa o ko base re je ko ja o wale o lo bi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo iwasu won bi won se ti a enikan down mo so le kan na gbogbo ikatejo wa lori line gbogbo ikato bo mu lepo ah egba ipinya ika ti npo die die to si nba mu mara oni ni ka siri otu ki wa se ka siri otu nikan ko lohun ko le dalu ika o fi da pa jacobu arakunrin juanu ni ojo wednesday pepe yo pon mo wema ni ojo wednesday kan na ngba ta ba ku mo wema ngba ti o ba fi di owo ale a ti wa ni ilu canada gbogbo eyin te ni omo ni canada je lo gbadua fo mo re eh omo re oni pade ika lagbara olohun on the 22 yen ni otun lai isin meji la se ase kan ni nigeria ase se kan ni canada the same anointing ai mo ya won ti obi mo loni tori po bo sowo ika ai mo ya won ti orise loni ika ni se interview fun o ojo teyan ba ti ika na ni won pe lo sonu e ja mo oni nigba ti ase o si ri pe o dun ma awon ju awon wo ni ju awon aju ni lo bo se pa jacob yen o dun ma won ju injo je mo pe gbese re dun ma won kan injo je mo pe lai ai ni re in dun ma won kan bo se n toro kiri in dun ma won kan bi se re se ku yi o dun ma won kan on lo bi je pe meni to foro lo gbogbo awon tin kire kile faka nbo lo n toju bo ika ni won iwo lo mo to mu mara labi aso jesu ni e wa kiri o leyin o si ri e lo kan lekun a o si sile e bere a o si fun yin eni to so fun to so fun pe ki no ba ka ki no ra ya je lili ki le wa ka lo ba ko ni o fun olowo lo aro yi so fun pe ko sanu awon omo re pe won lo school ibe lo ti mo pe ah ayi ofe ni foro iwo ni odogbon soro e mo dagbere fa won eyan mo to ba lo church ye dagbere fun won mo ẹnáwó yí méjèèjì sókè ọlọ́run jọ gbogbo ẹni tí ń finú bá mi ìjà tèmi ọmọ gbogbo ẹni tí ń wà ìṣubú mi gbogbo ẹni tí ń wà ìpalára àwọn ọmọ mi ọlọ́run ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ gbà mí lọ́wọ́ wọn wọ́n ló sì fi dà pa jacob nígbà tó wọ́n rí wọ́n dùn máwọn jù kí ló ṣe ó sì tún náwó bíbélì ni ọ̀nàwó mú pétérù pẹ̀lú ó mú pítà náà ìjẹ́ ǹjẹ́ ànádùn mẹ́wòrò ó sì jẹ́ ìgbà ọjọ́ àìwúkàrà ojo ti won yo ojo ajodun ni e wa won ti mary so ni verse 4 won ni nigba ti o si mu o fi sinu tubu anyone o si fi le eso merin awon omogun lowo eni tu ara ti yesu mo fi bayan ja niyan o oni lati ma so o ro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ko le lo pa ohun na e wa won ti en so ni verse 5 won ni nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa mo ninu tubu bi en se ka won ara ogo mo so sinu tubu bibeli wa wi pe sugbon ijo fi itara gbadura sodo olorun fun ijo fi olobi je pe mama iwo lo nji baba eyin le mo nji ki se ogo family belo mi ba n go n ta se la ro bayi ni won mo dabi iwo lo nji iwo ni jo to mo gbadura fun awon family e atun tin lo sasiko idibo mi atun tin lo si pari odun won to ti jade o won ti wa n ta tele bo won mo gbokun si ni time bayi olobi modo da jesu oluwa mo olobi modo gba duju duju olobi modo ma se pelu gbogbo aya re o le fi gbodo ni eni ti o mo gbadura mo da won ti eni e mo gbadura lohun e ma gbadura ori iya to pe alabi niyan mo gbadura o adua nikan ni ngba je npase nbi gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi o ni bo sowo alagbeda iwo ato mo e ni rarin fese si loruko jesu e ni bo sowo gbomo gbomo eto ti won se le fun o lati daye re ru eto ti en se le fun o lati base re je koni wa si muse mo sure fun gbogbo eyin te njade laaro yi e lo pade alaja gbogbo eni ti njade laaro yi o ni jade le iku lowo bi oluwa se nbe temi nbe laye ogun ikawo le ri fese jele koni je ipin re ah e gba wa won ti ji gbe koni je pin iwa tomo gbogbo eyin ololufe program yi ibanuji oni subu lo ayo in to ro to da eti ode oni ban to ro to da je gbogbo eyin omo olodun bo se nti ami lori facebook lojiji ibanuji oni yale e lojiji ibi oni de ba o lojiji oni rogun ekun lojiji egba mi ara adugbo koni tenu re jade aye gbagbo pe iru meta lo wa iru kan be ti won pe ni ogiri ikan be ti won pe ni iru kin le yi ikan si nbe ti won pe ni iru woro mo so le kan na bi won ba nta iru eleyi iru ewo leleyi igbe iru ewo leleyi loruko jesu koni bele leyi bo se njade laaro yi idunun ko subu lu ayo fun yin bo se njade laaro yi o ni jade leku o ni jade li arun lowo in to gbe jade koni bo wole awon kan ngba won ba wole pada accident ni mo so le kan na iwole ati jade re eje jesu pamo o pata won mo e mo idunun lo mo ri oni ni monday emu ayobo emu dunun bo emu rire bo eje wa fi kun gbogbo eyin mo mo e foke nigba marun o fa teyin wa o fa ti njabo ni sauku loruko jesu koni kan koni kan mo re won oni gba won mo re digbadigba wa kan mole gbogbo eyin te se ami e ni mo sari omo mo pa lase ajinigbe gbogbo awon ajinigbe won o ni ri ogbe o won o ni ra won mo re gbe mo gbadura fun yin laaro yi gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbaye idunun yo subu lu ayo fun yin ire nikan loju owo mo ri e mu owo yen lowo e wa fa leti bayi eranjumo eni iwo owo gba oluwa ire loju owo mo ri wa popo e pawe atawon mo re koju yan mo ri re koju yan mo ri re e wa mama e taka seyin eni oju mi oni ri bi oju awon omo mi oni ri bi inu ese bibeli ni ma ti mu nkan mejo ti mo nka ma ka tin tinisi gbogbo eyin te wa ni ilu canada abe lomo n canada eje ma no yin ti won 77 mo n lo fi anointing won be ma mu omi 77 eyo kan ti mix mo omi mo n lo fun won be ka po na ki si fa won omo mi nbe gbogbo awon te ba ran pade mi ona o si fun won eko number ile ni ojo wednesday ni wema ti ni canada ah ya ya ya ya ya a fe fi nkan mejo a fe fi buni a fe gbadua pelu gbogbo itara a fe kigbe adua ni ngbasa eko number ile 081 gbogbo eni to ba fe gba iwe ilewo otun la eni woli odekun le o wa si canada lotun la eni kan ni se ilongi lo lagbara olon gba ti o ba fi dotun le ba mi nbe ma lete nbo 081 6037 kan 3443 eje ntun wile kan si 081 081 6037 kan 3443 ma pe number yen jo bo ba pe ma block ye eni kan ni kenidi kan fi send si mi pe e fun mi ni flyer mo fe fun ore mi in canada mo fe fun awon omo mi owo nti e ba mi se na ni e gbogbo eyin te wa lori facebook e si a program yi kan won lara e ba mi si are ni igba marun marun o bi ase se n jabo loni mo so le kan na ota awon agba ota ti won mo yin ma aye yan ofa ti mo ta mo yan ota iba aye ti mo ni ota agba ninu ko ni ba o ko si ni ba awon mo re e wo bo ta se bo mo yi engineer e pe baba yi jade eni kan ni woli ota ba ke ha in se mi bi kin ka bibeli in se mi bi kin gbadua angeli to duro ti mi won bo regbe ni ojo weze kolomu kilo fo me ni ninu ipade ni wema in ni gba o se se ki nje e mo tun weri wa te ni we nkan kan wa to ba wa loje o fun den den e pe baba yi bo lo se je bo ni su se be bo lo be se be baba afa e wa so
1: nkan ti oruko mi ni Akim Adewale wa lati Ibadan
0: lati Ibadan
1: bi ko lowo Olorun ni oke yi tori pe opo emi po sugbon ju ko mi debi loni le ma so ojo ipe ni 2022 aba mi ti fun mi ni egberun bewa ni odun na
0: won la won de church ni 2022
1: mini egun wa ni odun na
0: won le mi fa won ni 10000
1: e bi lo le mi di asuko di aye yi
0: e bi lo le yin wa be na wo e ki npase gbogbo eyin ti e bi mo pa ko si nkan ti aye oran ti eyan si o olufe aye to ba fowo kan na ni aran ti e mo na wo gbogbo eyin ti e bi npa te fi debi agbara ti ntun aye se kan si ami ko wonu ipin rawo e won ni afa akim loko won abakim na ko le pe won ni ebi lo le mi wa mo wa yowo lapo mo ni egba 10000 yes
1: abo bi ko lo lo ni pe emi le ji bu e ni 20000 naira
0: so tan won la won na tin towo bapo boyan ni
1: 20000 naira
0: 20 won le da 20000 boyan eni te bi ma pa
1: gbogbo oro ba bi pe ka wa kamse kan ku kan tori wa ni mo ta tele wa lo gba suri ke ti okada ṣugbọn mo sanwo yẹ tan oju se kan re nipa re
0: e se nkan re nipa okada ni
1: ta yo agbe mi debi loni ke ka ni pe ni jesan ni won pe mi pe omo mi o se gagaga leku
0: nilu eko
1: be ni pe lati bi ojo merin ni du o ti so ola n gbe ka ki e ba n gbe bo
0: eni won mo gbe bo ẹni kí wọ́n mọ gbé bọ̀
1: bẹ́ẹ̀ ni mo ní kíkẹ́ máa gbé bọ̀ wọ́n làwọn ò ní dágé mo ní ẹtì
0: ẹtì
1: sátọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ ń pàdé yín mo wá lọ pàdé wọn ní wòròdù mo rí tí wọ́n jálẹ̀ wọ́n dìlọ́wọ́ dìlẹ́sẹ̀ mo bú ẹkún láago méje alẹ́jọ́ sunday mo gbé odi wẹ́mà mo dé wẹ́mà mo jẹ́ kí n wọlé kọ́lá dùn bí wọ́n bá pásítọ̀ kan bẹ̀ n tó kúrò lójú mọ́sánwó-sẹ́wò mo ti mú dání wọ́n bá bọ́ ẹ̀kan ní ẹni ọ̀nà ní mo bọ́ àṣíbí ó ní wòlí jẹ́ kí n wọlé ayájọ pray fún bẹ́ẹ̀ wọ́n ti mo nígbàgbọ́ ní gbàgbọ́ wọ́n ní kí n lọ lo ogóoro fún ìmọ̀ ogóoro tí máa lò ọkàn mi ò balẹ̀ wọ́n á tún gbé ọjọ́ spiritu kí àwọn ọjọ́ spiritu wọ́n ní pé kí n sanwó káàdì doctor to wa o ba ni pe mo ni 15 lo won bi bayi e ba gba le na to ba di ola monday n sare ka akiri ara won o le gba oji to wo yen ba pe ah o wo ke ko bere si so pe olohun
2: the voices you need
1: o se dan be wa
0: aish e bere regun
1: olohun mo n sare ma jebo 77 yo ma jeri mo ba gbe kan mi ba gbe lo si o wa dele wa bere se adura o wa mu omi sewu sewu
0: eh
1: ba ba ka so njo ni pe o nfi okuta meje me so sinu omi ile mi na ti dele mi na ti fi o ka me so sinu omi ko ta me so jo vi sinu omi sewu sewu ti ka ba ji sa wo mo mi pa ni oya hello lu olo je se lo di ta ko so mi se o ma tu ni e ba tu ni me lowo re ba ma tu e ba me se praise you wa ju sinu omi e mi se gbe de lori bayi
0: eh
1: mo jo sun lati jo ka ru
0: Oh, soon, look for it. Ah, can look, really, what I'm looking at. Did they soak it? Say, 81 gem, 18 gem, 18 gem. Oh, F. O. K. Let me tana one, two, three, four. Only me, Vince, I pay one in Wolly Ara. Oh, no, I'm fine. You want to want by Jesus, but I'm not going to be a little while. Mantu won ni o won ni la won re sinu omi 77 la won gbele lo batan ye saka 250,000 ti o si certainty po mo yin to tun gba wo san o nre brother really wa ijo le yin na o gba Jesus daddy yin mo ti born again
3: na ti bodu gba ju po adua yin na e ma se lati le
0: eyin na mo gba adua tele
3: be ni ma wo ni online
0: okay
3: pelu mi ati yawo mi
0: so eti mari
3: ben ben adan yo jina sada mi ni
0: ah o babu ku tin jabo ni poji bi mba po ko si ami ko ni ka olojiji awon wo won lo wo rawo e awon wo won wo won lo wo rawo ma kunrin ni o won ni eta lo ba were eta lo ba modi bi mba po ti ami edo bi oluwa se nbe ti ami e be laye o ba yo ni jaru o woju en tin belegbe wa ke yo fa ye e gba ro luwa jade lara mi o ya gbe body e soro e soro e soro yes gosh jade lara yes josu oju wa wa brother yi ogun to se laye ri o te gberi ma ma sun ma jeun ogun to si jade ko ni wonu omo Jesus oluwa wa nice on ti Jesus mo le da lara ni ofa modi omo jade ofa yin o si nbe tele o ja wa ni o se se nitori boya tori po gba Jesus gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi bi owo le dodo eni to fe so ara re ti won ni ko wa da laye to fe so di oran mo lowo mo pase ko fowo are se re bo ba jade loni wa mu nkan bo

0: ba gbọ ni a bu ko fun o
1: amen
0: a bu ko fun ile re
1: amen
0: a bu ko fun aya re
1: amen
0: a bu ko fun ama re
1: amen
0: a bu ko se re
1: amen
0: a bu ko fun ile re
1: amen
0: a bu ko fun oko re
1: amen
0: ibuku ni fun to ba nwole
1: amen
0: ibuku ni fun to ba jade
1: amen
0: ibuku ni fun ise owo re
1: amen
0: ibuku ni wo jasi
1: amen
0: gba mi emi so tele loruko jesu ti nazareti ni gbogbo bi to ba te ibuku lo ma jasi
1: amen
0: ah ibuku lo ma jasi
1: amen
0: wa de ni ibuku
1: amen
0: wa de ni aponle
1: amen
0: laarin awujo wo de ni ibuku nla
1: amen
0: o ni salai ni
1: amen
0: okunrin a sanu
1: amen
0: obinrin a sanu
1: amen
0: omode a sanu
1: amen
0: agba ma sanu
1: amen
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de sebi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa. JP Baba sebi oba. Lati Josero Kagodi Church. Land of reality. Ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. To ba ti dore meji agugu. So pe sebi oba lo nlo ko senti o mo be ko farapa mo be ni ko mu loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: to ba nbo lati ona lakia to ba ti dewaju biuri ne Junction Airport so ka le nbe so pe nlo sebi oba loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: ipade Wednesday agbara lati sebi oba ati ipade ojo semi eyan gboro fi sere awon ojo to ni agbara ni loruko Jesu wa ri anugba oneji ojo Monday gbogbo de mo yi pe ojo ogujo o se pataki pupo ogujo o se pataki pupo loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: but so fun pe to su ba tin lo si pari bayi la mo se pade ninu fu ape so lose to nbo ose to nbo ojo Friday ni 24 hours program wa ah eku foju sona eku mura mo so fo mo ni ma fun won oro kan ororo segun ni won pe won fun yo pare suresu ko le ye o di gba ta ba de be ipade to ni agbara ni sa kai gbogogun ajajata ninu aye re opin de ba won
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: mo lo ma se bi oba
1: amen
0: ni Thursday ati opolopo awon Sunday ni mo ma nwa ni Igado Lasu Igado Road hotel bus stop so pe lo se bi oba loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: so pe ma ra anugba
1: anugba
0: so pe ma ra anugba
1: anugba
0: e gbo to lo so fun mi ele se pataki message lagbara pupo baba so fun mi pe kin kede ti o gbe eyan ye pe ta gbadura ti fojo merin la to se pari mo fo lohun be se le yo wa ka ba mi bu die sinu omi e toju omi yen to ba wa le ba eyin gbadura si asale asale
2: work all day every day till payday
0: no ma bu sinu omi lati wo itoni ni leyi ma bless e to ba da gogo mejo Nigeria time ayayaya ama pade lori Facebook ati YouTube ah to ba ti join wari ah join wa leyi o TikTok wa meji ni ikan iri owuro ekeji apostle dr SMO Mustafa JP baba sibi oba join wa nbe lori YouTube ah no ba ti subscribe ti be won na lo subscribe sori YouTube wa baba sebi oba TV gbo mi sa darapo mo wa lori Facebook bakan na apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba gbo mi mo fe fi asiri kan han o be ni mo fe fi asiri kan mo fe fi han o ipade yen ma ni agbara sa to ba ti darapo mo wa ni ipade ago mejo darapo mo wa loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: mo lero wi pe o ye ki o ti wa nibi ti o ti ma bu mi mo fe bless omi yen o ka ba mi bu ye pe die si lara ita bless ta pari lana fun ojo merela ma je o ti ta o ito ni le waye lori e o ah yepe oye ti ko yepe lasan oro ti wo be ase ti wo be ororo ti wo be awon kan ni awon ororo si bo na boro si le bu ororo nu le bu si be be ni anate ororo ororo je be ni omo woli woli ni ta ba ni ke na wo pe woli le mi na omo woli woli lo na yo ba wi pe ti ewura ba bimo ewura lo mo na tori mi o like but man po we yo ba won ni ti e ko ba bimo wo e ko ni ojo ni ojo ko e ko gan lo mo yen na fura e hen ta ko ba ti bimo e ko lo mo na ti ewura ba bimo ewura ni te eyan ba bimo eyan ni ti woli ba bimo woli ni so woli ni won na mororo busi e pe te anate papade to ba di asale a fe gbadu mo fe bless e oro tano me jade ojo monday le ye yi yo ba pe ni ojo aje ibuku atoruwa ko wonu aye re
1: amen
0: oh my god ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah mo ba kare ko se message pe ati setan omi ti wa nbe Lord, come here, ready there.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oh, Sebioba.
1: Amen.
0: And tell one message. And tell one message. Bible, koi. Nitorina. Ki alonu ko fi yorun fo. Ati ora ile. Ati opo agbado. Ati wani. Ki awon eniyan ko ma se o. Ki awon orilede. Ki o ma fori bale fo. Je oluwa awon arakunrin re ati awon arabin re ki awon omo iya re ko fori bale fun o egun ni fun to ba fi obu ati ibukun fun awon to bukun fun o in the name of Jesus mo sure yi lati no ra lorun iwe Genesis chapter 27 verse 26 27 28 and 29 ora re o tanu mi jade ile ma gbe o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbe mi ejade asalelei mo wa ni psalm 24 mo ti bless owe ha fun ojo monday ah owo to ti gbari o ma gba
1: amen
0: o gba owo
1: amen
0: e fa yen mara gba meta fa mara olore wa olore wa olore wa in the name of Jesus
1: amen
0: igba meta ge alaanu wa alaanu wa alaanu wa in the name of Jesus
1: amen
0: ah o pade yan gidi
1: amen
0: wa fi kan gidi be wo
1: amen
0: wa fi sanu e
1: amen
0: wa fi se olore
1: amen
0: wa fi se olore
1: amen
0: o ra anu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbe mi e so aju mo bless e bi beli wi pa ti oluwa ni le ati ekun re aye ati awon to tedo sinu re o fi di re sole lori okun o gbe ka ori awon eso mi tani yo gori oke oluwa lo abi tani o duro ni bi mare eni to ni owo mimo ati aya fufun en ti o gbe okan re soke si asan ti ko si bora itan oni yo ri buku gba lowo oluwa ati ododo lowo lorun gba na re eyi ni ramu safere ti safere ju re olorun jacobu e gbori yi soke eyin enu ona ki agbon soke eyin ile ko yiraye ki omo lo fura re ko sokale wa ko ra wa angeli re ki won sokale wa ki won ya omi e si mimo omi e ko gbagbara
1: amen
0: e je jesu ko ma san ninu e
1: amen
0: yo si se agbara
1: amen
0: yo se tu sile
1: amen
0: ami awon agba ko pare
1: amen
0: awo san
1: amen
0: atu ile re se
1: amen
0: agbogo re jade
1: amen
0: Atara wore.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Hey, oya lo se bi oba.
1: Amen.
0: Lo se bi oba.
1: Amen.
0: Lo se bi oba.
1: Amen.
0: Lo se bi oba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oya ba mi de. E to you e. O di asale. O n le fi wo lale. Ba mi sa. To ba ti ijo e wa lago mejo Nigeria time. Mo fi teni sere. Adua lo ngba. Agbara o ki gba loruko lu o ma ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba o so pe ma ra anu gba o so pe ma ra anu gba o to ba se se to ba le ri eso fi eso pelu e ah o gboro je ere ilu to wa ye asiri ni o gboro je ere ilu to wa yen ile yen gboro pe o mi mo gba to ti wa be iwo underline date yen eh underline on the 20th of July underline ko wa to ti wa nbe ko won ti o bere se ma sele bayi loruko Jesu le ko anu si fu
1: amen
0: le ko anu si fu
1: amen
0: gba tan gbele oba ti won sele ko won gbelu mo o ya gba
1: amen
0: a die alone
1: amen
0: wa gba leta ayo
1: amen
0: Jesu die alone
1: amen
0: aya o lenu
1: amen
0: ile da se fu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbo mi sa so zo ba tin jade leni o kan ni mo fe be o ma ba eni kankan ja se ti gbo ma ba yan ja hey so ma pa won kan won ma fi ijagbare lowo eyan ba se nfi oya ya gbare won ma fi ijagbare o ti gbori ma ba anybody ja awon angele alaanu ti ma ba yan rin won ko ira ija won e ba yan ja loruko Jesus ora no gba
1: amen
0: ile to wa tan jo bimo ile yen sai so fun ni a de ti wo so ma ba yan ja ma bo ko re ja ma ba family oko re ja suru ni ko fi si oro ara re papa la koko ta du are ti gba yi loruko Jesus oro abe owo
1: amen
0: orun ma be owo
1: amen
0: orun ma be owo
1: amen
0: o ma ra anu gba
1: amen
0: awon oga re nibi ise won sa anu re
1: amen
0: won si olore
1: amen
0: gbogbo eti eto re wa lowo e loni won yo die fun e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ejo e mo aset yin e o papa eyin te mo nso ore ojo Monday elomi o ti isan ri try loni try e be ni wa ri to lohun si fun e mu phone yin e mu phone yin mo gbadura mo sure nje oro leleyi lati oke wa phone e ma gba lati
1: amen
0: o gbagbo abi mo ni phone e ma gba lati
1: amen
0: alati ma wole
1: amen
0: alati o wole
1: amen
0: so pe o

0: ni pa ti se be te wole be ti bo e ti wole ko je ko te try ko mo no se ti won a ni ti mo wa fe so ni ti awon ko ba fa se ko ba ti mu ni owo lo ti won pa ko e ti na ko ba ko nge awon mo die die won je oju wole ni o ti camera won je o ti ka pa won o ma ti se ni ka yo se se yo ko
1: Last caller, hello.
2: Hello.
1: Hello, sir.
2: The final mẹrẹ ni ti gbo The final mẹrẹ ni ti gbo to ba de match ya so wa be ni ma ta ti wota danu ka wa ri bi di final tun aba le se fun ara won to gbo fun ko gbo fun koso tan se ko gbo felu mi ko ta to ko se ko fil ko wa lize bo e developer ko se ko ma sanwo e fun wa ko na ma je ti e to le pe wa ni e loju temi iwe temi
1: to e se go so
2: awon kan won to le fa na le se won to le fa na se ka pon ka fin ko je ni won ka fin ko mi won fe ti la na ra won ni o beta ko wa ka le fa na ri ko wa ta gbo ma ti a to wa be won ba de ta sile sile ti won ta sile ki won wa le si bo mi ka ba de ba gbo fu developer ko gbo fu developer ki le fa na le se o le po odun melo ni da bo le fi build the refinery ko gbo dun me wa na to fi build the refinery ama pe ti word lo wa lori e gbugba agbaye lo wa lori e Nigeria ni nbe awon ilu ni na tun ni nbe o san ki won gbe di final kan gbe food developer
1: to
2: lori e se ri ti awon eleke ju na e ba dunu
1: ni awon pa pa pa ko ti lo a tin lo bayi
2: a to se ninu moto o be da ti won kan su won o ka lu ko lo ni soro ti e to wa labi aso e to gbe si ma so e to lo so ki ti lo so ti da wa nbe e to ni nkan to ro o wa nbe awon wa ma disturb ni moto ki won disturb fun
1: Ẹṣeun baba wa.
2: Mo ṣe rí mi o.
1: Ẹṣeun gan sa. Ìlú gangan ti ẹ ni ṣùgbọ́n àbádòfin ṣe ni. Wọn ni ìjọba ò tí ì sọ dòfin. Wọ́n ní wọ́n ṣe ń ronú lé lórí pé kí ààrẹ buwọ́lu so that bóyá àwọn wọ́n ní àwọn nǹkan yẹn gẹ́gẹ́ bí èrò wọn pé bóyá àwọn nǹkan yẹn ló máa ń fa tí ìjàmbá ọkọ̀ fi máa ń wáyé ní ojú pópó. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ máa lọ. Eré gbogbo di lọ́la lágbára Elédùmarè ṣùgbọ́n ìpàdé mi láago kan o. Lórí ètò wa ètò yìí bó ṣe lọ adúgbò lọwọ Razak Adéjàre pẹ̀lú Peter Olaniyi olóòtú àgbà Larry Johnson ẹ̀rí olúwàgbẹ̀mílẹ́kẹ̀ Adébáyọ̀ lórúkọ tèmi MC Rawọ̀ títí aago kan tá a fi pàdé lórí ètò wa bó ṣe lọ láàárọ̀ ní.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day, every day till payday are here.

0: Bayo Oludeyi lele ite n gbo lori eto wa bo se lo to ni ojo aje Monday lori kan ni Alalubarika Jordan 105.5 FM oja ogo ita fi wole ni Femi David o pe akole eni titi lai lai suru ohun igbiyanju lo nilo nje o mo pe kurukuru ojo
1: work all day every day till payday.

0: Àràgbọ́n ti gbìn, àràgbọ́n ti jàpá, ọdọọdún làárọ̀ rogbo, ọdọọdún làárọ̀ àwùsá, ọdọọdún làárọ̀ mòbí lórí àtẹ.
1: This is Jotun 105.5.
0: Ta dámì, dámì lọ́lá, dáramọ́lá. Todori bàbá Ògún àti Gbẹ̀ngà Jeanness àti àwọn tó kù, wọn ni kì í kí yóò. Ìyàwó Akọgun náà ni kì í. Pe igba odun odun kan ni e so olopo odun loke pe gege ba se n beto o bo loni ije mo
2: good music and vibes
3: awesome talk
0: everyday wi pe oyin se pataki oyin se koko iwulo oyin ninu ago ara omo niyan ki se kere mi o iwulo oyin oyin gidi opolopo awon oyin kan wa emi o so awon oyin o ti won ti da sugar sinu e ti won ti fi nkan mi si sugbon ta ba nso nipa oyin gidi mo ma fun yin ni awon asiri kan ati libi te ti ri oyin eyin wa tun fe ma tun ta nigba ta ba nso ri pa pe kiyin o se business e fe gbe oyin yen tan ke tun ta e je ko koko so awon ise to yin se fun wa lagu ara oyin a ma koju opolopo awon isan kan ninu ara te eyan ba nla yi to wa se pataki ju ni pe lo wuro kutukutu a ba nla oyin oyin a je ki ara wa o di mimo a se atileyin fun ounje ta je a tun je ki ara wa o gba yagiyagi a fi wa ni agbara a fi kun agbara ninu ayo wa koda oyin ta nla looro kutukutu ka to fi nkan kan konu a se igbekele ati atileyin fun wa lojo waju o tun le ran wa lowo ninu wahala boya isan kan fe wa oyin yi iran lowo ti oyin se mi o le sotan sugbon mo ni eyan kan yayi lele kan si te ba fe ri oyin gidi o oyin gidi oyin to da ti o si sugar ti a fi nkan mi ta fi sinu e oyin to n jade lati inu oko bo se bi oyin se n po le poro na le mo ri e mo pe enu ko tete bo li ko ko n se oyin to ti ni chemical ninu o a fi nkan kan mi si idaniloju wa ipe oyin te ba gba lodo yayi alafia to peye le ri oyin to ni ilera o si kun fun awon anfani ile te nilo fun ara yin ati awon ebi yin aja ki so oruko ile ise yi ma de so be se ri won laipe yayi pure and undiluted aja lo ba organic honey lati nu oko ni o ti nwa ma fun yin ni ona te fi todo won tori pe mo fe ke ja anfani oyin yi be na ni yayi ti ni awon oko oyin fun mi iyen yayi pure and undiluted organic honey won ma ko oyin fun wa ta ma fun awon eyan lori eto yi ben ma fun yin number won laipe sugbon je lo soke ki fese rajo ta wa no test awa no ma awon yin ta ma la lara aro ti o sago ara wa ni daada oyin da o sugbon bi te ti ro original lemi ma so fun yin mo bo
4: kinkin loku

0: Boya yin na te boya yin na te wa fe baya yi soro bi pe kan ko yin
1: move your radio with it.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day till payday.
0: Emi na ti be bere o ko ma je mi nikan e ti mo pe information tin ba ti ri dandan ni kin fi to eyin ololufe mi leti eyin ololufe to bo se nlo eyin ololufe kan ni Jordan 105.5 FM eko number yi 070 68 75 6274 070 68 75 6274 etule pe mi na 091 241 19516 091 241 19516 Yayi pure and undiluted organic honey ibi ti kugbo yin pe si confirm yin la wa nta lodo ti wa te ba ti kan si wa a ma gbe wa fun yin ibigibi te ba wa oyin gidi na le ri gba ko lo di pa ma wa mu owe to ni wa teyan ara le o fi ba wa da si owe to ni ti itan ta n ba bo tori phone wa to baje ori gmail ni tan yen wa ibe la ko si ta toju e si ti phone si ti denu kole ta ba fi ma get phone mi e ma worry a pa a tele itan wa sugbon awon itan yen na a mo mu mo tojo isegun bayi eto bo se nlo
4: Facebook Jordan 105
0: do jaje Monday tojo isegun yo mo jegun ataburo lagbara Olorun ola na a mo gbogbo segment to wa ninu ti ojo aje Monday yin awon abala na lagbe city ojo isegun na go ba a ba lalejo a ri daju pe a ma da si awon kokan lori eto yen be na si ni a ma pari owe lagbara Eledumare iyun na a fikun ṣugbọn kilo owe wa to ni owe wo la mu wa fun wa nibo la ti mu owe ohun jade bo le se pari e ku kale mu bo

0: wa toni owe wa toni o ro bi eko owe te mo ni e ti mo gbogbo awon owe mi ba riro riro ni lenu jo meta e pari owe yi eni to ma yanju ida eni to ma yanju ija 09063352 alagba situ lo koko wole
1: ni re yo
0: abi sir
1: aseto
0: yes sir
1: eni to ma pari ija koni soju e
0: koni soju e
1: be ni
0: e seun alagba situ lati meran won eni to ma pari ija koni soju e 09063352 hello e ka san Mommy ope lati korodu
1: eni to ma pari ija
0: eni to ma pari eni to ma yanju ija
1: ija ni soju e
0: ija oni soju e
1: iko ta tun wa edu e mo pe tan do yin a tun di difference ni
0: ewo ni difference yo we yo ba mo mu wa
1: eni to ma pari ija iko mo ti ba so pe koni bere ejo
0: koni bere ejo ewo le mo
1: pe koni ija ni bo to je bere
0: Ewo le mu nbe.
1: Alagba tun tun so
0: e. Ya mi o ka jo ya mi ma ba wa bo. 09063352. Eni to ma

0: baba wo bi leleyi hello talo anbe o tire 09060033520906000352 tabi 0705169712 unna ni number ti e fi ba wa pari owe owe ta je mu wa losan toni unna ni awon ya ti baba wa ti won tin da si lataro eni to ma yanju ja --- ti e bun card wa fun eni to ba gba latowo egbon mi olawale olaniran god bless you sir awon ni won se agbateru ka hello
1: hello sir
0: hello ma
1: ni se se dupe lati alasuko e ka bo ma yes
0: eni to ma pari ija ko ni debi fe nikan ko si ni gbabe falare ko ni gbabe fe lebi
1: be mi so
0: e seun ya mi
1: yes
0: e seun e ma ba wa bo
1: yes
0: e seun ah o ti lo o si fe soro hello
1: hello o si rawo
0: present ma
1: ti ma mu ita ti ele mo daada
0: elero
1: elero mo lo wa si
0: eni ma pari ija eni ma yanju ija gbogbo e lo wonu ara won
1: eni ma yanju ija ni wa pari ija oni gbeje nikan da ka da so be
2: 05 fm Lagos listen on the go at www.jordan105fm

0: Eje n fele ikasan le elo e kasan.
1: Hello.
0: E kasan ma.
1: E kasan.
0: Yes ma, oruko yin ati bi te tun ko.
1: Oruko mi ni Mutunrayo lati Abule Oso.
0: Iya wa Mutunrayo lati Abule Oso. Oya ba.
1: Emi ma pari ja. A je ni to ni ogbon ati oye.
0: Eni ma pari ja je ni to logbon ati oye. Eshun. God bless you ma. Iyawa Mutunrayo lati Abule Oso. Ele na la fi kase gbigba ipe nle. Iyen fun ti eto wa tosan toni. Tori leyin ta wa ba se ga ya awon eto mi na tun ma tesiwaju lori ikanni Jordan 105.5 FM ati opolopo orin lolokan ojokan. Sugba ipari owe yen re.
2: Awesome talk every day all day.
0: Parija o ni kada sori lo sibe. Eni ma yanju ija ko ni gbadaru ipari owe wa ni e losan o dun mi pe ko se eni to owe yen bo se ro to ko boda enu omo de ni mo ti gbo owe yi enu omo kekere kin sa gbalagba gan lo fun mi lowe e pe mi na ma gbari sase enu omo de ni mo ti gbo owe yi to e ja ma lo losan adupe adupe pe okun lowo awon ti won ti pe sori eto wa losan to ni ere gbogbo tu do lati mo we mi wa lola lagbara olon te lanfani lati ba wa pari e lori eto bo se n lo tojo isegun e lanfani lati darapo mo wa sugbon titi eyin ti e tin ti e tin message mi lori WhatsApp mi bi bai fun toyin ma tu e le ma te atejise sori WhatsApp tori oko yin ni won wa bai te ba need e e ma message won le pe e need oyin gbogbo eyin te ti ni number yayi lowo lagba olon te ba si pe mi na sori number 0912411 9516 te ba ti pe mi ma mu yin debi ti e ti ri oyin yen ta ti jo ko lagbara olorun e je nfa yin le von mic lowo lagbara olorun ba mi edumare titi di ola eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko ti mo je mc rawo yin na re agbalagba omode tin pe gbe baba e loruko mo yo o olorun ba mi science ire e ka san

0: ogo ade igbedide ti mo siku lori re orun japada fun o
1: mi
0: nibi to focus si oluwa ko ya o lenu
1: mi
0: ibi to focus si oluwa ko ya o lenu
1: mi
0: mo ni ibi to focus si ko oluwa jade si o
1: mi
0: owo oluwa tin gbe ni dide tin sojo gbe di bi ayo owo yen ba le o
1: mi
0: gba anu olorun
1: mi
0: gba anu olorun
1: mi
0: gba anu olorun
1: mi
0: gba anu olorun
1: mi
0: o je sami yen ada ikoro re pada
1: mi
0: bo je sami yen owo anu yo si o
1: mi
0: bo je sami yen agbo oju re ba le o
1: mi
0: bo je sami yen ogo re ko fara o
1: mi
0: bo je sami yen agbo oluwa ba le o
1: mi
0: nibi kibito ti n gbo mi ohun sanu re
1: mi
0: ohun sanu e
1: mi
0: loruko ajes ohun sanu
1: e mi
0: gba iranlowo
1: mi
0: gba iranlowo
1: mi
0: gba iranlowo
1: mi
0: gba iranlowo
1: mi
0: gba iranlowo
1: mi
0: gba iranlowo
1: mi
0: eyin omo olorun ogo re de o
1: mi
0: gba mi gba mi gba mi gba mi kini wiwe mo so Esther yori keji verse 17 kilo wi
2: oba si feran Esther ju gbogbo awon obirin lo
0: yes
2: o si ri oro ofe atoju ore lodo re
0: eni kan gbo mi loni ju awon egbe re lo lo ri anugba
1: mi
0: ju awon egbe re lo lo ri anugba
1: mi
0: la mi wo re mo ni lo ri anugba
1: mi
0: koja imo re lo ri anugba
1: mi
0: o ni kan ko lo obirin to wa nbe sugbon o lo ri anugba bibeli so pe maria na lo ri awon obirin olori anugba elebi azar barusa owo anu to ga o ba le o
1: mi
0: mo gba dua loruko jesu owo to ka anu ku lori re owo ye geda
1: fe mi
0: anugba ori
1: mi
0: mo so nipa anu anu to re koja wo bi ko si ani to ra anugba to roju ogbe ko sani to ri anugba to ko akosile buruku nipa e ko sanitori anugba ti o ta ri atisi e ko sanitori anugba ti aye n ko sile ko sanitori anugba to n deri eyin ko sanitori anugba to n so iroyin ana ti o le so toni to ba so iroyin ana to ba ri anugba wari toni so wari to la so loruko jesu anu re se olorun
1: amen
0: e wo bi o ameru ni esteri o won ko won leru wa ni o sugbon anu soro fun aniyawo eyan te pe won ti je ki background won ko di tari bi tun lo iwo koro gogo ma jiya iwo koro gogo ma bi ni leti osowo why to have capitalize lori e bi pe o le je eyan se bo ma ru na ni the history sugba ko je ki emi eru yen ko de o duro o ti da won duro bayi o tori o ki sara opo to n ba mi bayi ogo wa lara e ola wa lara e ajo wa lara e ibeja wa lara e
3: Jordan 105 FM Lagos.
0: Ṣùgbọ́n fọ́nrán ẹ̀ dára rẹ̀ dúró. Ó wọ̀ wípé ibi tá a ti bí mi kò tọ́ sí àánú. Àṣìṣe mi àná kò jẹ́ kó tọ́ sí àánú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fọ́ ọlọ́run ò tí ì dálẹ́jọ́ ti dẹ́rẹ̀ lẹ́jọ́. Àdúrà mi rẹ̀ iyì rẹ̀ kò ṣí. Iyì rẹ̀ kò ṣí. Mo sọ nípa Ẹ́stẹ́rì ọmọ ẹrú. Ṣùgbọ́n kò gbà kí ẹ̀mí ẹrú kọ́ wọ̀ ọlọ́pọ̀lọ́. Àníyẹ tó ń gbọ́ mi báyìí tá a ti kọ ògo mọ́ ṣùgbọ́n ó lọ skul but ó ń wà bẹ́ẹ̀ tó lọ skul ó mọ̀yàn ó wà bẹ́ẹ̀ tó mọ̀yàn ó láṣọ ó múra bẹ́ẹ̀ tó láṣọ ẹni míì ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu ẹ̀ jáde kò túmọ̀ kò yọ lọ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwẹ̀ kọjá torí pé ẹ̀mí ẹrú kì í ṣe nínú education ló wà inú àyà ló wà ó ní a máa ra ìgbà padà torí gbogbo ni gbogbo ọjọ́ ẹni bá wà nínú ipò ẹrú kì í fẹ́ dìde lórúkọ jésù gba àṣẹ ìdìde gba àṣẹ ìdìde gbogbo ọmọ náà tẹ ń gbọ́ mi lónìí òní ni ọjọ́ ìdìde rẹ bẹ̀rẹ̀ torí náà ẹ̀mí ẹrú ó ń bẹ nínú márùn-ún number one ó ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ bí ọmọ ẹrú bá sọ̀rọ̀ a lè ti bí ọ̀rọ̀ kíyèsí pé ẹrú rẹ léyìí number two ó wà nínú ìmúra àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣe é yí padà ó lè change ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ o le change aṣọ tó ń wọ number three ẹ̀mí ẹrú ó ń bẹ nínú ìṣesí èèyàn ẹni míì ọlọ́lá ni ṣùgbọ́n a máa ṣe bí ẹrú tó bá wò báwa ni ọlọ́lá ni lè bọ́ọ̀dọ̀ ti ṣe bí ẹrú báyìí ṣe bí àgbàlagbà ni kí ló tó ń ṣe bọ́ ọmọ kékeré a lè ti bí ìwà kíyèsí ọmọ ẹrú a lè ti bí aṣọ kíyèsí ọmọ ẹrú a lè ti bí ọ̀rọ̀ kíyèsí ọmọ ẹrú number four a lè ti bí àìgbàgbọ́ kíyè someru bi gbo aye ba so to ga amani kini ko yi ati se tori pe eru ni so mentality ati ko ti gbagbe eru e o ti dogbe so ko gbagbe pe eyan le sasijo ile isogun ko gbagbe eyan le sasijo ni lati ona baba lawo come on o bili gbo awon to jeyan laye ologun ni won ko je ri bae tori emi eru lo ma ro nu be arimba kariba saida ye kwa ba lika ore nu e wa ti mo pe eru ni imura e wa ti mo pe eru ni bo se ro nu wa ti mo pe eru ni tori pe ise awon eru ni ise won na ni wa won ma soro wa ti mo pe eleyi ko ni mi to nlo idi ni e to ba ma won to nbarin ki e so to nso ki e si mo se ro nu ti o mo se nwaso wo ki e si mo se nwa iwa won wa fi mo baya wa lo bi to nlo jesu ko so pe nipa iwa won la fi mo won to a le ti bi iwa ki e so mo eru mo gbadua emi eru to lo ara re
1: amen
0: oh god ani emi eru o gba lara re number 5 o la ti ki e se leyi o eh awon eru ki gba woli gbo tori eh awon ba lo ma nlo woli awon eru ki nlo woli lo ka ba gbe dada gbo awon ba to je ni story woli lo yan won ba won meru a ma ta ku woli tori pe won ki so mori te woli lo de ma yan omo tori te en to ba tin ta ku woli ko to si bo god a te ni fi lo tori ko le ye tori awon bo mo ba di kan lo mo ba je n toju woli ba je n teji so woli ba se n ba woli se ba won elu ari kini o le ni won emi eru lo je be emi fasa lo je be a le ti pa ikie sara nipa oro won kiesi won a le ti pa bi aso won kiesi won a le ti bi ironu won kiesi won a le ti bi oro enu won kiesi won a le ki won je n ta ko awon woli kiesi won pe eru ni won iwo to mo po ki seru be sa meta pe o ni seru
1: Bami,
0: and me Christy, and me or your fanny. Bo, I study to bani paye. Eru ni o o metai. Lu ya ko farah ni ma ye. O manu sorry. Lu ya ko farah ni ma ye. O ya ko masoro bi eru. O ya ko waso bi eru. O ya ko wa bi eru. O ya ko tabi ka tako woli bi eru. O ya ko se bi eru. Ba bamba kamanu I ko jaduro. On this, on drop and no, a million by cellula. A mamma bell obedient me. What did come in this study? She won't run right away at the Bahama Dula. Mosula fall on the pie. Eat a sheep,
1: amen.
0: About eat a sheep,
1: amen.
0: Ah, obedient me. On the supper, only we read that by you. No love it down, see. Oh, my dear, this is why. Don't you are laughing in that now. Bomo eru mi aniya eru ni mi obirin ni mi won mo ma ba mi won mo iya mi sugbo obirin yo gba o gbe ara e kale inje iwo mo ya won du ta gbala ni ba story bibeli o pada so ni pa pe okunrin ni mo tabi obirin o to ta so ni pa ni pe ni pa sere la ba story la aye ti to e ja gbadua lord ko jesus aye o ni ri omu
1: mi
0: ipade olojo meta ko nbo bayi oh my Lord, Barao, Daniel, Venture, Marcos,
1: hallelujah!
0: Hallelujah! I don't matter, Daniel, 28, 29, 30, 31. I don't matter, Mukada, possible. Hold the fair. Just of Tama, Quarum, more, or the Darao. But Mama, I said, I'm ready, or the Barao. Papa, look at two of a Tama, or the Connector, or don't matter. Eh woli o ma lagbara ago meso alalala la o bere iso orun ni o to do ta fi si o asakolo se o orun na se se yen o so to ma gba pada orun yen ma lo nilo o te godo pe mata olorun baba olorun omo olorun mimo gba mi ise woli lo jade wi pe amen yo be ni gboro aye joko won ti dagbere fun won awon eyan be ni gboro aye ti la won ti sonu pe ninu odun meta yi baba ru wi pe awon eyan yo gba ogun wa pada iwo to n gbo mi oko ninu e ninu wa ni o odun wi pe ka fun awon eyan ni ororo meta gbogbo eyan 2000 oi odun wa ni ko fun gbogbo eyan atomode atagba eni to ti japa to fe dide oni ko fun e to ti dide to fe japa oni ko fun ọjọ tó fọ di èèyàn láyé oníkan fún ẹyin tẹ fẹ ọgbọn òkìkí kò síbi tó kìkí wà lẹyìn jésù ẹyin tẹ fẹ di olówó ẹyin tẹ ti sẹta ti rọwọ bí lọdún yìí wọ kò kede pade na ogo ni fọlọ
4: ogogo ti adaju ayo ogogo ti doju eru je solo awa se do fe wa oju tu si o de ma se me ayo se me papa ba nko le olare wa ju aru bi o ba dare 3 night of restoration oru menta ibo bo si to latojo Wednesday 29 to Friday 31st July 2026 orere gogo to ti madanu awon eto to to si o ti ogogo ti nja ololi e emi awon woli fe sawari e da pada fun o de ma se pe oran si olorun alaye awon olori
5: 091-589-4696 or 081-323-8-9415
0: Ma pi awon number ye eni 300 ni o fe gbadura fun ma pe number ye ti ibogbu apatapata iwo ro le jara egba ama pe logun o le gbara ama pe lasasi o le gbara ama pe ni egun o le gbara owo ara de na ye re wa pe minister disi woli emi ni aro le o bada de ti gbogbo ye paru e lati omodun mejo ti ma je mori e daju pe awon number yi baba ba ma se ma de ba oni lati wa ni tori o su to fe wo su august yen la o gori re socket tami ba ye nibi igboro aye aye atomode atagba won didi lati no lowo o ku sowo re ago mesani 29 30 31 mode wa fon ogo bujade iwo to ngbo mi ta ba le sanu study ta sanu study how sanu wona aye aye how sanu wona ma pe number ti ma fi gbe baba e fi ase orun gbadua fun mi gbogbo yin ti ko lo tin lo eyin to ti ko yin logun lo eyin to ti gba ise yin lo elo pipia ororo kaka everybody ofe ni oluwa ni ka ta o oluwa ni ki fe everybody bo ju ko ri aye ra fara o e to mo number ye pe
5: 091-589-4696 091-589-4696 or 081-323-8-9415 081-323-8-9415
0: Emi kibu to ba ti nbo to ba ti de isheri idimu ni egbede ni round about ye verse ona to lo si igodo duro ni Genesis bus stop ni egbe petrocam ona to gba petrocam ye koja so fun wi pe o lo si Christ word ni Bakare street wa gbe oje be owo anu oluwa o ko sokale
1: amen
0: owo ori afi oledumare ko sokale
1: amen
0: anu re ko ba ti se olorun
1: amen
0: anu re ko ba ti se olorun
1: amen
0: eja gbogan eja gbo ka swaju si verse 17 yen
5: oba si feran Esther ju gogo awon obirin na lo
0: e ma gbo e ma gbo ki so de kolo bi to wa nbe o bo won ni ami anu so lori e anu lo nilo ki se lala baba to yo ba sise die o ye ki anu po bakin ma sise sise ki anu ma foro ofa aye ni o ogun aye ni o anu lo ma mu ise yoyo anu lo ma so de lalagbara anu lo ma ta lagbara da lagbara si tori anu ise ti yo ba se ti o ba ro wo nbe inu a ma dun ati se anu lo ma sere ise eyan anu lo ma mu inu eyan dun anu lo ma je ise eyan lade ha anu lo ma ni ti o fa ifa lo du oko ti e oga bofa anti bofa ko mi be wa ro ko gidi iye ti anu ba soro fun o lo ro ko gidi o mo gbadua pe anu fon fun
1: amen
0: nitori ati o ti Esther ise lodo yen oruko le pari mo laye ani eni ti o lo touch don pe ni Esther tori pe o ba yan mo o ba ma je murin lodo na mi o mo to nfe mi o mo to ngba lo ngba le lori mi o mo to fe ki Jesu se fun o ninu isoro ojo meta yi owo ya de te
1: amen
0: anu soro lori Esther aye de yi pada aye Esther ni kokoro yi pada aye gbogbo du papata o de yi pada bibe ni pe laani gbogbo obirin to wa nbe olora anugba ijade kan po mi lori se o ma ra anugba se wa ra anugba ta lo ma ra anugba
1: amen o
0: ta lo ma ra anugba
1: amen o
0: ta lo ma ra anugba
1: amen o
0: eso ke baba
1: baba
0: anu
1: oluwa
0: fọrun
1: ninu aye mi
0: anu oluwa
1: anu oluwa
0: fọrun
1: ninu aye mi
0: o ye gbadura
1: oruko Jesu
0: baba
1: o anu oluwa fọrun ninu aye mi anu oluwa fọrun ninu aye mi anu oluwa fọrun ninu aye mi anu oluwa fọrun ninu aye mi anu oluwa fọrun ninu aye mi
0: Jesu oluwa wa
1: mi
0: soke baba
1: baba
0: o ta fi se ran wa
1: o ta fi se ran wa
0: ti anu fi sa fun wa
1: ti anu
3: Listen on the go at www.jordan105fm.
6: This is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making.
0: I look bone red.
1: Baba,
0: Russia,
1: Russia,
0: Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia, Russia,